sweet me pie. Ano na, panood yan? Uya, sana uya. Uya, ya, makasya wa tumfose. Uya, ato nombo. Yonko, tunapura sasuwa, onkoko. Ube, tiyanu, ato kumusuwa, panu, nyanin kila piyano.

ye be bon de ro se na nan pa lu ni via sin bi no e be ke se wo ma be su be su wo ma be no sa e be no u be na men tu me bi mi te fura ye sin sa na kra kra ya de abo be nsa se wa ti ye ko su me I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.